Yonga baga yonyo ba yobile kulungala bulu. Yamaryo magedi jo mawele.